kanimak kwal Diyos. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil. Likare ru na ek anchish ben liru chichot. Madyush hakweli na alep. Liatin, likaus, shak echish tumalke. Reish kutpal rikinep lak walalak akol siya binkre. Shepa pankre li chabil atin shak echish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel. Chirulik kahilakik, suakwil tapan. Shak utasak chiku sa likanaus. Likare rut katye chirulik utang kulak. Uchakoso te siyep tashak chishkunilep la kwalalak ahol chiruli honalay.

Pachas na kayo, komoni, kala ko kasal. Spas bali, kayo wanan relik na domingo ay komo, honmay. Honmay relik po, septiembre, Yoko chis kasbal, kuchikli po ay. Naktkeka, kwanko kuchik sirakikli chiyam. Abanan spen manchu sele kawa dios benjal kone nakne ko kulak sak wal khung khung li sama nakabanu li kak angel khwak sak khwak pechol che khwak tenol chi khwak kalom khwak personel khwak pojonel kues khwak mekaniko Joach, kuy bajalach i malach joach shokol tumim malach lekana naach kamain na kwan kwan di choke chichana mesunki sa lekabe choke bdisinki lekamuli na kasek mayal abanan hokane wakuy lekana sa likalibal sheach shesakew choke shoninki lekak angel de liaklain Le nakakamchak manyal dre domingo nakalano bayak. Manana ko ati nagchiris liani ho, chan ruho, karuho, ayan. O bayak rikin em di siya, kilak Mexico, chan ni kebi chan chak. Chan ruho ako ibajan ni ngis na ay kasi chak li sili mustika li solep li bisebaan manyal. Domingo, mañana domingo, escutanquila, cuile cagua, cuanitare, cuandi, cuandi, atinac, sererik, cuotoc, abanan, carut, calis, chanli, ratini, caballo, singable, como, abanis, que basca, cuil, cachol, chiquibilequi, maqua, rechenjante, cuinac, la oto, oxal, su amli, como, nutaca, spere, singil, malak takak eti takak tishmanu ko chanu ni manu lain utokan sa kamanak lain sa kalong ka lina kabanu sa likang hela ancal stoch pal raksingki li rulu li kaus li ram li cho li kumo denak marekwan sa konak li railal malak sa konak li chahil tishya Kala ko na siya liko mong kapot na kling ko kinsisirap sa singil ko eh kung naklain ako kainin ba yan ananis siya alalil ba yan o ka nang sayo na kil kwaye ko si klelo ilerami kelo chmening kil sali e akalain amanan siya lito lindo ut kukur kuku paloma ayoko raming kil

sinamo ko'y matyaba. Okan, sakal ko mo ni, sinamo ko'y yuyuyuyu. Marami ko ang guys ko mo, naksi matero mi. Anak ko ang Domingo, manyal Domingo. Kwani kumon yo guys ka singiri si ge udah smes bali tiak lebar si kaleng kil de singkili mul so bali mul kwana kwili kumon di ses ka resiri de sik cena mes bali yak libe chamali be sali pingu ta ke cena mes bal ara ninges kam liko kan ninges sik sulok bijal de nak matukat si kana kwana ka keretan na bali lisa Christian jo bijal. Ud nak sabe si Mili be aman takwil ani kong kep chaku mulak ani kyo kaya chicha ka nawe akiru ut aha kaku aha kru li chena alma yan aban nak cham li pim mo ko takwil da barte ak kaya kaskit inane minya ud ko kanak nakajev yan nak aha kriku nabe kyo kwa be sali shama nakwaye kaya karancha melkos ak sukili. Kone kanam kategorulis na mag kahuli ka Dios na naokre ut bayalis panong de karus oksas kaus usan na klaola kerchi takanti kibril balkim to supe kuchik sali sali shrib aki ko kasut kis in kual kuchik yo ko solbal sakal alan chikli kaus tani kyochi makikwang rab the sink. Arele ka kwa ang hiko po yan na malakaw Kristiyan. Mayal ko manes. Kaus ba na kay lawak ko yun ako kay malak lawak ko yun naka nakakachita na biyaki ba dyan sa smag maris na biyaki lito minut lao yoko chisikot na yoko kuchis kiwas na heble kunelik kunelik manyal marin nakil na kacho kaya chikang pupark manikang hilitento desman. Kaya klingkong gin na rin, kukong gin na rin dyan sa kukama niya. Eh, kwan li, serek ikli ati nakli ko sa kauso niya. Kulak kabe, maniak siya ko na kali na mananaban kwan karus ka na, usta kong sukul ko manis. Usta babay. Kiyabang kwan karus ka ka na, putlis, linakasi ko nilikan. Huwak ekchi man dyan. Huwak ekchi tang ahli. Kakaus li kanalim. Sili-sikli karo kyo chichak chiku na kwanto nalewat ka chino biyaki. Mako kanep sa kalmaan sa kalain siyang putro man dyan. To nalimak. Aba na nagkuye kyo karup siya ba rin, karup siya ba rin. Ut. Likyos kebala na kwan malak likyo sisibala na sibil na singkila na kwan. Kau nak tinggal sih aja nak puan salis kangen nak kau nak toh aku cik tara jaja tujuan jaja sih ut kau nak laut jalan ut kau mana sih kasihku bulat sih ku tangki nak ta aku kuah ecik sekarang abang ane kau mana sih nacal deh aku salgalal.

0: Hello.
1: Par ni gina ko bi anila ka ba?
2: Ni ko ba sa pali ni interview
1: si ako sa partner ni
2: Christine
1: ko sa mga sa ina. Oh.
2: Manjos, manjos. Ka ko.
1: Ha?
2: Sani Air.
1: Sali Air. Makan na si yun yung kakiyon.
2: Eto nang tahanan sa ila doon. Eto nang tahanan sa ito. Naman sa konkret baran. Point sa ni.
1: Ah, Jess kawai.
2: Anak di sa kao hotel. At sa kanila iti. Panta kami kat in arami. Eto nang tahanan sa ito.
1: Ah, utpar kuang kat lahat bi.
2: Aring kuang lalirta.
1: Peteng.
2: Eh?
1: Abi, kalut karo ako kumanan mo ako atak sa mail ko, Bi.
2: Ah.
1: Ah, us.
2: Ay, pangking siya maasin.
1: Abi, sa kalma ka na, sis. Hindi,
2: walak na kiyo ako pa inki.
1: Pantyo sa akin na, pantyo sa akin.
2: Sa ito. Eh, Bicho.
1: Us, maka na siya kasi ba?
2: Eh, pantyo.

0: Masasali chol, sali kachol. Pantios shali kakwa Dios, nasao sali kachol, shiruli utana in domingo, barukino ko chutlash ni ngayin kili kapabal. Marene kepats, ani puti mamaan, marachankesh. La inli Padre Juan Calchok, Juan Quinza Centro Don Bosco, Rishkabalin Comunilan Misioneros de Cristo Buen Pastor. La jeb kutan kokikchi padre, el marechera viresil, aranzali centro Don Bosco, Juan Corikinli padre Antonio, un licomonil kishtiki, butaran. Pui bonak shokchi padre, la ina zona reina, uspantan kiche, ekchi, Juan Quinzali centro, ut Juan Cochi ten angan a Juan aranzali cuasi parroquia San José Campur. Pui Juan Chacochen el padre Gerardo, utaki ranauro el padre Salesiano, jocanali padre Luis, kishpat nartin. Teshkoch beniana kwanch ni rinkili santil mish, sashkabana arankoban kwahun li angel li sumtawuk ip, rebli sa cristian, ut aranchkoli padre Marcos. Okana karina ki kwankin laininchi sa sarinchol, ut teshtihok chikish, totihok cherish, ut takatayang akip sa komunil sa li kapawa. Arina ki ni keshpat na totihok chirish li kawa tiburcio kalis Iko, panak ak kamenaksik dinak ni kawa Dios sakit is kereli huneli kiam dinakatyal kapech is sikbal sa komunil hun lahu hun chiabrik in hun lahu polish kami o kanak totihok chirish takapat sa kawa Dios is li huneli kiam dinak laok kita katikib ak kawre singil kiba nakwan rik in ali koy benyo. Naksakun ko tanto ulak rikin liko a Diyos. Uli ratin liko akwa chiru liko tanayin, aanak kili no kosht. Kaoresi, aanak kili no kosht solki. O kambiyos ko askuitzin liko kiali nakakam siya sa liko chol, sa liko kaush, kakanabak sa shpen siya altar liko ko Jesus. Rai nakaantarap ili, liko patsom, liko atsamahom, utaan na natchok kikin. Takatikib li santil mi sa komunik. Sa shkawa li Diyos chikwabeh, kaholbeh, ut santil musikeh, ho kanta siya. Lerusilali kakwa Jesucrist, lishraum li Dios chikwabeh, o lishkunahiyom li santil musikeh, chikwang tashak erikin.
1: O kanak tashak akikin.
0: Eshkwas kuitzin, anakkwan laoli okechitz akong sa lishlok lahmayeh li kakwa Jesus, shbenkwa chikak eretal naklao ahmak, o chikapatra li kakwa Dios, lishkoybal shisachbali kamak.

0: Ihoko. At ka Diyos at katyukwa, nakawan Diyos sili katyua muli sa isali katyol, uli kabokbal na kaket e naklaoto ang anghelak sa la iglesia, chisa sa likatyol, chaketa syakte, renak likapabal chikik rahlalkutan, ut chikatawa kikinak kwilish kakwila likatyol ko akwalala kakol. Ana hindi nakatsama chaku at kasantil chukwa sa shkawali kakwa Jesucris,
1: ho kanta siya. Chesila. Li profeta anhum ahpuk te sinel ratin di Dios. Utaan na tihok re chishkunile link a neke kwang ho rahom di nashpuk te siresil. Sa honala in chikabiak li shrakalil ratin di Dios sa itsibaom li profeta Isaías. Haan lish rakik, lish kap rakal, lish hu. Li profet, chalk chishkepal, khenak lish beil, lish kangel, ut lish kaush di Dios, tish banu chikau, ho chanru, banu ome, li kristian. Chikap yak sa komoni.
2: Bukumak likagwa naktok na chak bawal. Bukumak haan naktok kwan chinat. Link aus chol, shikanabaks banogili mausilal. Ulitib rus na le, miskoja chik link aus. Tutkir chakrik ili kagwa utaan tarusta naru. Tutkir chakrik ili kadyos likwal chabi, tikuyuk mag. Manak, link aus mokoko talik aus laes. Chimukule be ho talim be chalika kwa. Ho nak asal nak kwan di chosha sa shmeji ruchi choch. Ho kanak kwi ni nale, nash ashru le nale, ut asal nim li kaush, chiru le kaush. Pratin li Dios.
1: Bantios re li Dios.

0: Likakwa Jesús sanabal honal nashjal shqechis cholobankil chiku chanru lishnimahkual kwankilal li Dios. Abananink anashkiet zakal jo chanru zakal chal nash roxili jal jokil ruatin sa nabal rakal rebli chabile silal nakabe. Utanak kwan kwan kunchik resh cholobankil chiku chanru narah likakwa Dios nakto kwan klao jo iglesia, jo comunil, jo kaskit inqib, jo ángel sali iglesia, jo ángel jo ralash kaholi kakwa Dios. Arish kabichi sali chabeli silal naklah echal relio choch, sikeb ángel, kwan sikeb eglash, kwebch banunkil ish taklankil, sheish sumeche anchal shol, kwan shegulak kwaleb, kwan shegulak sakaibonal, saobonal, kwan shik akyo chirakek likutan, yo kepchi hulal. La ojku chisali iglesia, likakwa Dios, shosh okchik angelak. Abanan, inka shosh okchi hundi honan. Jalan jalan, mare kwan sheshkulish pokpalepchik angelak sa iglesia sa iblish kokalil, marah nak sah kristianem, marah nak akwan chilish hunkablan, sheshtikib li tzakong sa iglesia, sheshtikib li angelak, sheshtikib li okeng, marah 40 años, marah 50, marah akuan chik ak cheke chik 60 años. Mare toha nak she sumla, toha nak she ok chik angelak sa iglesia. Jalan jalan li honal, li kawa Dios nashnau, karush yalal chishkuni lahim. Ut aan, narash kebal ke li shirahom uli rushtan. Li kawa Dios no koshra chikunakik. Inga nashra chinum tajenak lish poqesash kach inal chik angelak marak chik humpa chikoko ut lish poqetok ak rakek chikre lish juam inga nara nashenak likwa Dios kach inak kui lish raom nashke inga likakwa no koshra sa kumonil saliku biha shkakul lik awaek limatanek likwalnim kwalok shisa aan li ok chokralal shkaholi kakwa Dios hunakik mare kwa hunak sa etyang shkube sha akwan chik 20, 25 marak ak nim chik chius utla o lish nabalish kube kaha nak tohmahi kultik chake ikka naran nashtyena hun li kwa Dios shra chi chinum tahena uli hun inka li kube ha hun tak ets tak shkak ul sa kumunin shpanakaan rushtan li kwa Dios li kukub chi sacramento sa lika iglesia a an rushtan li kakwa rusilal shirahom li kawa Dios ma hun li sacrament shikita rach tzak shirul li hun chik inga hun tak et sa kukub halang halang lik angel mar halang halang li nakabano hola o li shkak sume ok ho padre ula es li she sume kwan ho hun kabla li kiwam ika naran na shena li sacramento hun nim hun kachin inga untak ayat istak jaban halang halang lik angel no kosh kampui lirusila li kawa Dios untak ayat li shirahom kuancho kechi kahuni o kana karin li chabeli silal narakh shkul tikan kil chikuna li kawa Dios no kosh ok chik angelak sa komuni li narakh li kawa Jesus anak inka tyo kosh kakalin kil kib inka tyo kosh shikbari blanqib Marela oli khunshil no gok chik angelak sa iglesia inka rah tkat ektana heb li tok sheok marah inka rah toch ahkok nak marena khilna nim chik angel li tok ok chiku sheshke utlainin mare chal chal chinamil kyokin utli khun tok ok chak sheshke chok ministro nash nash khekeli shun shakale li qako Jesus no ko ok shkakalin kilqib inka narah li qawa Diosan Marah anjal karuchilik angel kwan sa iglesia. Junta etis achis hunil. O kanan lika iglesia na kwan arin na katyena. Sa komonil na kanin ehili santi le eucaristia. Ink anas nin ehili padre shones. Na kanin ehili sa komonil. No ko tzakon nekes chabasin kwan keblah cholobanel. No ko bichan kwan keblikok alarin neke oke neke ten. An sa komonil na kabano. Sa komonil na kanin ehili kapabal. Aan narah li kawa Dios kikin. Aan narah li kakwa Jesus. Ink abit kak oshla la oli. Li kwan kak angel sa li iglesia na. Marela innum ta genakti nishrali kakwa ulinga chal chal tsakong chabing nag ulun salisan tilmish inka narahesh mani kakwa inka dao inka truang ta karak atin sa shben li kaskizin inka truk kacherev li kakomon la atin ka rabilach mani kakwa shbanak inka joga chik ang halak sa iglesia marah toho inshat ok dao li hunshin nago ok nim li shraun li kakwa kik ininka Aansh kuli hunarin nash oksh kwech inkirish lish kanghelah echalo choch kaud nash atoh li toh she ok mokon u khuntak et shwa toh rikin lao lish karayla li kutan nish kakuy lish tikwa li sak aban lah echalo choch kishke kaud nak nakat ok chichoke main ka tabi sho kanas atin nak tatin toh ut yokin shke bala kwe li hok eyal shinkye chi i shasume shak uloba ut main ka ut Ari nashye mainka naru timbanu la in rikin di karukwe marah chaah nakakwe kanak chaabilin inka lao toruang chirako katin sashbenay li kaskitsin li kawadiyos nashnaw li katyuam li kawadiyos nashnaw li kakwanjik hukanak li San Pablo li akshkabiyah kwisholobankirik in lakangel nachal shkultikankil hunsu chikke lao ho iglesia ho komunil nakchokwang sashchalalil Chikanaw shteng akil khib, chikanaw okeng, chikanaw ril balib likas kitsin. Renak chikokan, toruang shkebal sa kutang ho shtean, likwang arin sa rochich o chokwelanin, ang kwang ho hunchik li Kristo, ho likakwa Jesus. Udlikam, ang humatanek shpanak to ulak rikin likakwa. Ang likoy benyong sa komunin. Aban ang tento ta katyal ka ke, likapabal, ang chalok ke. Mahon akstauro chitakal rero li pabal likuan ko ang anghel sa iglesia. Chalok tayo joko takataw li railal chakilal kamash katye takakakali kib takataw li chakilal chikul chikibil kiba banan katyal rah kakere nak to kuan ko hung hung kablal ali na katye li santa iglesia haan li kahung kablash panakarino ko chutlan na o li ralal chikakol li kawalis o kambies ko askwitsin chikapat li kakwa Dios Naktishtaklali santin musik kuna siyakwi liratin li Dios kuna kili kapabal mana kun li Dios mana kuna kili santin musik o kanta siyaklao sa iglesia kuna krahru li kapabal nakakuna hikip dik hindi halang halang no kuruan chishpanun ki li kamatan shke li kawa Dios takak e chik angelak re nakli ka iglesia kunru naktabe chikapat shteng li kaloklah na Santa Maria Honakan kish kulubalish bokbalish panikakwa la ohkwi takasume chisasa likachol chancha likachol likak angel nashkeke likakwa Dios.
1: Choshak liyak sa komunil, respuk te sinkire si likapabaan.

Chewakolak ta siya kat kakwa, chiruling kaos, o siya kita siya klituktukil o silal sa katyuam, renak ten kamilakorik inda ko silal, mahok echik to makok, o chokolek chiruli siya kilal, nak nakoy benilish nimal siya likli kakwa, Jesu Cristo.

0: Lituktukilu silal ting kanaberikin, lintuktukilu silal ting ere. Maketa shak sa chol kamak, chak evan sa chol ispabala santigles, utho sa chechak, chak eta shake na tokwang sa tuktukilu silal, usahuna roch olehil. Laad li chochokat utkwana kwankil, hung e kutan,
1: hokan tasha.
0: Chikwang tasha kerikin, lishtuktukilu silal ikakwa Dios.
1: Hokanak tasha kakiti.
0: Chek eish sa ilet chol, cherib ilerib.

Cuas cuisin masale chol sale domingo ahí masale chol cuaye cojumpat cherloch beninkili abanan como nech mantio serena con el icne que la vili radio gerardi ut como han cacheli na sigma na na clar la in la otro rang la vinkilke mucho tu vinkilke yo con sigma le jun sailal cuang chen mayan Lat, lain, la ocho, kosik bali na siri ratin Dios, lini makwal kwan kila Dios saan chan chan. Eb kibebli chan al chan kwan ke baran sa siri tinamit. Sheshke li sonre nak tayo siya kogra, kutmani siya kog. Sheshke man akwili bis re chabak, mani siya bak, kapuro tera si kogan. Aban nan ana anisya lalil kumunes na klao kacik choko chutu bangkiki choko laat lain lao nakabikim nakachilakim nakakwajkim nakatikiskim nakachoko japan li choko sikma salitikising iban salitosik iban li shkoho bangkili raok manyan Mana kaje klao ko chukwa be kanau na kuin go chilan kuin na ka ose de lal ka hol be kanau ka uda choko chukusuk manyan kanau ka uda kalwa ere na kalikula ka be ka na ke bakwi retalil di ani hola o manyal ko kung kapal abanan ko kanak kuin sa li kapawal manyan tento na taka kwa chukwi choko si walti manita tine manita chukine manita ko chukai Moko joko na si kwanya kawalios. Diyos, manak li balkwina kwanya titsok ka manak at li komon medyal tentos tispal, tentos kwespal, tentos rilpal, basta kalkwan, li staklangki, li skatyali, li kyo, chirek angki, salik angkel. As kabit kalisera atin ni kawalios, diyan nak li kagyukwa, maka, chokrean, moko spanta naklar, nakter, nakatok, manyan. Mugos panta naklatyo ka chicheko, malakyo ko chicheko sa lipaba, laks kaya siya nita, lini makwal kwang gila, ingkaan siya naman yan. Unas ko chiku na krikin di nale, bakwaye, liratin ni nakabinakwan. Unas ko chiku na mali, mali na siya na upas kala, sa kalda siya na shikman yan. Kaut, manak. So, great, Diyos. Mare, kung gele ka kumol ko ngat yeh, mare makonsult ninge gulak sa iglesia. Tiyaban na kulak yeh, bares, nakaksuk ehik, ninge skartesi, li ram, li chol, li kawa Diyos. Ahan, ming kuwate kulak, siru li kwangko sa iglesia, mire. Li choko domingo, malak li choko, chichoglak, lak la shaman, malak un shaman, malak, inka ganak, kanap, shik sa mis, choko, chalen. Abanan ingkaan na kachol dyan choko chikuluk yaman maka hon chod bacholek sakal honarak ni kakwa Diyos. Autanan di mare makonsut na kulag sa ligles, mare makonsut na ken sa ligles, utanas chod ni ram li chol ut nashkuli kawa Jesus ut nashik chilang sa shalang. Wala, anas di entrega total siya. Makajik taroy beni, makajik kaktika alis kulak hon alis kolot skaksok. Otan, ikaman ang kache, di mare chak ris chiri ispeh kwan chak chikup, aban chak rile kawa Diyos na skechi ubeh, malik aru na span. O ganak we na siya rikin natin Diyos, mana kakalo at ol chan, rikin likaruni manu rikin likareru kwe chan. Manyan, kaot na kanagkakwe, sibilihin siya kya kwe nakting Lahe uk akwe, utrogan akwe singkere likumon, angku cik tingkere, butaan jogis kewal, mukyokin tayo bala kinkil, siyan man yan. Abanan, listyalalil eskumon hokan. Mani, arin kutsik ako nilo, kena nasiya lahe siya kintinamit lahe nakle Diyos. Eh? O kota kyo ta siya wal, ayalin siya nakunsi, nitinamit tayo lang kwe, ulil kunchol, sila kebrip. Mukol na siya tali kawadisikan na siya man lahe siya kintinamit ulay na kli Diyos. Abanan karun nilak na siya na rin siya nakchikako nilo nino koy kansaru chichoch. Reo li kawadiyos. Ano rili kakwa?
aba na ancik na naok rebda. Sa ito na hilwi kumanis, sugeres alihong tsikong kabal.

Ari ni si Kobe kaya kawagosan sa kaktus ka na ng kaya tahan sila at uud. Ako ang sa etos na kung marim ka. Sultira pindis kawagosan. Sa etos si kaktus uud. Ubo siya pinsa at